to ba je mi je ku mo sori fura mi dodo wo agbe ti o ba wa le na pa lobirin aye bo po won ni ku dororo pa je mi so labo de mi omo wule mi iku na lo tu wa mo joro mo de bisi lo ikunju wa le robu dode omo thomas bi owo oro loko mo ko mo wa ro wa o awo laba ni ka so loro ne banda le oro